sabi man na panay kasi ban boss kada zan tambahot kunogi di ko tutundago de no bono pa ziho on bal diazu om kotabian ta daw minggu om tabi pipabasan tadi Simon Justin. Isumusut na ba diti? I Kim Lin Tenfok mantad papar mamason ko.

0: Odo sa biabi toin sanan kadi kim linten fuk diti. Om isi koyok men, hai kopi posian kadi si koyok men matad kampung papar tambunan. Kopi posian nungo subab darau minggu kuma tabi pasan kuma toin sanan tambahut om tabinay kungawi di sontop. Makinongaw diti kasimbahan bos kadazan hansa na hidas tamay mo kopi mo siyan do mo isambayang tadaw bay no balakatan takaw na da mantad do minamangon kadi si Kuyok Men. Sabab FM kopi mo siyan.
1: Kopi mo siyan ng gede diawa din.
0: Kopi mo siyan do mo subab minay.
1: Ang kopi mo siyan ng gede diawa din ang kasubab. Neko, tidak pengen tanggung dia udah TikTok nyak iya ko. Om ya gana po. Om watin po nyo ko dali ti ngabi pag-uho ko ba pada dia om pagkanakan mga sabi-abi ang mansana do. Ababasi, tako nuna. Om ako nag-ihiba ni Datu Pertas ya Mukiao, om dubo ni Datin Ima. Siyo ay datin datu pitao tahi pan kuno pa siya sudo mga ito sa lalo kagado na kapi sobo to kawai dom ungkapan yon ng mga kanu day dayligo ang mga kondom kuno gudi ba no idatu siyo ano na ba diyo su mga nagidi Joseph Patilo Lucindo yo Lucia Tati Bibi Megan gini tampulan ketawalan tampulan pengong oh sudo tutungkap ngapi dari dego nga aku dati di api ngapi dah musi iti nga mengungkap jepo di upo Megan di Petrus dia ada bunan di ketawalan Petrus i Johnny Upin i Kovan daw Megan gini di diagang opi ban ko kan di angan ni sudo abangai tu agumu ko sa iting an san ko dada ako kumaus tu sanya ni di do ondo mamahusia nagidi nga bi sabo kem aso menali paun da di bai nang alwo ginapo ko di sudo mo tali paun ko na po go nagada gidi di ugo nang ko na ay Ugo to out to the Congo daw di kasadop. I saw the sound di kasadop nga hansan sa dada babasi kena da. Mga nagidi upo muntan siya nakan di ay no, ano po di sound daw. May jadila na posik kasi bago ginapo di jadila. Mga di upo di maliaka maliadi. Nga ka na maliaka may pagyong da Nono, na pwede deho, nagongon maliaka, do, baino, do, hapat ko, do, may sambayang, may kunasambayang. Katawanan ko nga, hindi ko tutunan, makatutunan, do, santog, nga, hindi makikinungo, do, kaya siya, do, pangkapan, do, kaiti, kandakampay ko, no, nga, kanak, nga, ako naghihiban, do, ilabuan, dai cimpuna amzaka ku da dai kunna at hobi pade da kadak ku sandi dai ti do so ya bi jo kadak tempinai ngapi ku dai sadu tai kai semua ku aso di kanu na mangat ya bidangan yo sunga ai ton ku poi sali abot lu bodi di sabodau ko bangdau di i da i dokto Amelina ansan so da da babasi kenau da da dai no pinsan-pinsan ko nga pwede deo kampung nga blako kakao sila ko ay tangan niya doon ko sa ngingampay ko no nga bi na dati ay hindi ben ang saan doon na ako so no ko loko tumang kisa niya umiyak iya kay siya no ko no kasi nuwawang ko boy ko do manay na do medya kay agbuo pa Ngaja pang kapan de ti bay na tanaw minggu katawadan jiji ben
0: eno kano nay
1: okay
0: nay kat pinasi aswa ta memo tanto na poko sa himban bos to kadazan si iso dari pembunan bagi akan ya tapi nay ko ngavi ba om pemahaman da semusut nay mo to ko sa Papi FM.

Om dabei na jam ke vaho padam si sami nita dong subab it paguna toko. Om ketekodan nga video sude TikTok da Sabavi FM tu naik kota da at hobi da atus ngaibu likes dia zu tap tap tap dia zu. Om hian da kait oiton hozo di datu Pat Michael Litinu di do songian ko kita zo dia udo twist ka min twist. Magkalawa hapap ko min twist sunogi ka naikot binasi o oh, ito no hozo nga biha hay to hozo wa hay na kuni ko ritino dito pinay ko nga bi hansan na his kinabo dia zo kinaman ko pa hay dok pahumbus pason paditi pason man tadi Simon Simon Boswin savo daw ini linyam papaungkap kuma hai DJ ketuaan pasano Simon kumari Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongko Melakun Datuk Seri Panglima Silvia Melakun kumari Datuk Protasius Mukiawam Datin Emma kuma sabi tabinaiku mamai-mamai inai-inai boysan ku ngabi menengaki nogi ngabi kopi pesian am konsikan apa suabo naman san toko dado ketemu balakat sima mantan kinaingan mantadi Simon Boswin. Pason man tadi oh man tadi July Steven oh maso du isida dite manam pugunan dai ho in Vietnam ka oh mamason zo kumatoin sanan manam pugunan i tomoy mo sumo kadung dagay i coordinator do D7 nga vi oh hobi no kuma di team manam puan D7 mega di Simon Justin Steven i Bob Ignatius babay no miampay tinimungan mantad coordinator yana konsikan miampai balakat kuma dia zo toin sanan sinakagon Abraham Tinsung an santo maimo do poin sampu id kepo posizon om sembayang ka tawadan do pasan no kuma di July Steven ni tiba mai nama masa manam pagunan dayo id Vietnam atata tiba gambal do pinabuzo do naikot kiningo kya tu pinai ko ngawi katawadan kuma dia Red Devil kopi pasian dong sebab tapi naik Red Devil teka Edmund Janggun tapi tada minggu tapi pipa pasan kemana tain senan gadi Edmund nanti saya bagu Joseph Potilu memason kopi pasian tada minggu masa kita tambah hut sebab BFM FB mungkin nongodo kosimban bos Karazan kai megadi Julieta Margaret Maria Juhan Inai Sugud Inai Sandakan, Lucy Doyo, Datu Elizabeth Morris, M.M. Suk, Patricia Nicholas, Florita Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansai, Charles Tojinon, Joseph Golombo, Moliaka Winnie Mingkong, Joakim Kubot, Albert Sipaun, Petrus Quintin, Tambunan, Evitus John Modoit, Marius Marudim, Gawis, Patrick Antang, Lazarus Biuk, Inggam Satu, Lucia Bibi, George Mining, Acoy, Pasir Putih, Francis Edward, Idkan Sananong Hidas, Ngabi Tomoimo, Kadi, Joseph Potilu Diti. Pason man tadi songhun makikinang o pentano dito TikTok ti kombiton ka dito pason ko kuma di tanak ko dahi ho idjor barum savo daw tanak ko nagkita dahi ho idtombovo do pinampang ka kopi mo siyan kuma di azong ngabi kopi mo siyan tabinay ngabi dahi ho id san Sancti Dominic Mandalipaw kano mungay sambayang ka songhun tabinay dito minamasan di TikTok da saba VFM ba tapi naik ko nga vi timpu do mudi kudi na di dadi hisan ku iziozu kuma nga vi di au no ko buzo pason siaw no nga ko po nga hisan ku iziozu pa hozo duho hozo di ti pamahis diozu do tadaw bay no muntok do panakan hozo do tadaw minggu.

aiso kinombakan hinominon toy kinantakan no piang do nakolupot vaza guzu tana kitukuan tahu titik tahu magnitude id kuamut kinabatangan di minsusubab koniam. No kunan do kaupisan bomba o mananampas si Malaysia JBPM kinabatangan o ahalino mantad pemolisaan om kapambian id PPO kinizonon kampaino sedko kinabatangan pambambasaan Buk Bukit Garam o Bukit Garam Point. Napupusan o kalaja di jam katu dong subab sungian naihan do o mohig o ko zuzubo o natamangan. Au ohimon do Malaysia kapatutan Philippine muntok popobu lolokiton susumangod dino id Pulau Balabak. Nga apatut sa izukon ta homahom ino tu nikokoton dino dos miyampay Sabah. Montok po pa'y kawas na pipiumanan o makapayaan ko gompit sukay kung mga tuhon magigizon papanjul o katinanan asil suwang pogon Malaysia hasil do buhan asil do buhan ko opod diti. Nabos ni Mohingan Upisol pa'y bibida asil datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin magisusufay babazan papanaon id patutongkop pogon kampay no sumuang kampung do manakapayaan o tumubong do mamamambalay sukay. Ababazan mamahiyong Malaysia manontuduk do tuhun magigizon do mintamong kinaisonon posoyhi o papapanaw ko basan o hidas. Nabawas tipu paliman sanakan Vivian Wong Sheyi hang do kamoy kapanakaday do kaunsel kadasan sanakan manontuduk do tuhun magigizon mo idaaw papintaam si Samut dayti dayho o manokodong ababazan maguno mahik manto kapagkangan tuhun ginumuan kapay na mamamasi idat. Namot dino itawaw si sa mga tustuhon minampasa at ababasan tadaw mamuhiyong Malaysia dubong ay budubong ang podamonom ipinapanaw it pipiyo kinizunon.

0: Hey, opi mo siya nung usubab. Timpunay ito po, talaw di tim yung pay kidong di omis ang boss di usuaw. Aman talagay na ito simban boss kadazan sa BFN. Nikot din na si usuaw tumay mo. Kanaw mo kinungaw.
1: Tapi naik kong avi timpu dah kosong bahan bos kerazan pengamabi avi nanti kata hodan kemari azu tu tomoi mana pada pain tanut tomoi mana pemukin ngau tomoi mana pada mama dadi dah kosong bahan bos kerazan pengovang dah kena posikan azu tiket dah minggu nadi id kahan senan dah apa sih kong avi dah tomoi mau tahu tiat tamis kau ada pompus terau ditutupi naik kong avi. Id kahansanan do ano na po taguvang do tako do minggu do tiso do minggu do dumonto di tinga nga vasi nga vi o mahansan da abaka ko bu own si ko poti hambus tako tomay mo dan ako na namo tamay ko nga vi tumi hambus miyang pa di DJ Katrina nega tomay mo id ko sa imban boss o sina do hapas pariti dan ako na namo tamay ko nga vi hey kopi po siyan dong subab.

Inagon paruntukan PJRM Kinonopan. Mindet mag-akalamangon community sa Uragal, mariyong program My Pride. Butena balahat ko piti bay ni sadyahan, minsaksen brita ewal sumasa, brita bay ni sunting he Ramhanizan Jahamin. Terjemahan na bay hinangku kandi. Salam Laysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapabal ang ulalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpi nakaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang ulalat ra pansiluluman

0: Maniru ko ang gutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah ka ginyo, Ming. Ako ang kutuga. Kondo mo na pandayan na raguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso mo raguta ka uti.
1: Apahon po nga tupurahon kulot. Apa amina nilutupay nunahon do bansa. Uli kono ilotu inanak amnayo rabandar. Asindangan po nam kakula. Tiyak ko aman

0: Ito ang mahilong ramidya sosyal ra telepon ni Loto.
1: Nagaulo ra maton. Sala karaguin into ra yola lain.
0: Alap po nga ilo no wasan kulot. Mindahok ko yak nga rarahutohom takato risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kuno nga hinapinakuan ko ang ubas ra kamamanam kaminan ko rato.
1: Oh, monsay ginyo ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to ra klas mangila rarago takaw.
0: Ah, oko tukulot. Kuno yak ko oko tulisun no kanon bahuinansak. Bun, bun, kuno buboy na liam. Mansi, kuno yak liha.
1: Kita kon to imimi mangila. Tan kulan.
0: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

Kuno po yo akaw rayos aktif ambal raaw niyak uman min bali ratukir-tukir no oro. Raja-raja no pahun, activity alap uman min bali ra otopot kapiyo. Kuno akawang raja ra upis, activity ami kapiyo raja abuli analinggapu ramiyon rayos aktif yuhin ho. Ang isangkul intorentok miyo namuli ra kreta, sumuku ra upis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulya mos Rafael ami kapiyo buk no upis mo yun. Maya rarahupin na sila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 ngopor sumukura talong ngatus nga minit activity physical ras sa minggu kung napakuling nga risiko panyakit ay ka ambal activity no kapiyahan no inay.

Ya, tapi kau jam kasiam, tolo na pada ma 2 minit ada tu ngan tak la tim puriti. Iti kang ngan tawan iti ida paguna to kau ma dibut maning garud. Adi tak ko pagoy terasam na ta sapo antakan ida panang la talupid. Labok sugut tongod kampay nagiti pensiangan si pitang tenam amsuk. Makahampit na iti ida panang kalabakan amrahat katanaban kampay na id watas daranaw. Ya, tapi kau mantok dati politika kalpo kapanaw iti ababayan miti lombus ruputan sanga ngadaw diti spot Asia Aichi Nagoya 2002 na pada manam. Ya, tapi kau sining manta di Mary Intiang iti kalibambang kaditikan daw kinang hotokaw.

Mogalisun, nuno apatot unsa yan tokaw? Kayunan tokaw ba na diti katagwang Mogalisun? Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung id labus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

Ja, tëmë në kërë gjëmë kësë jam apat në përëm mualu minit e rëtë tuang të bine kohë. Me të bine kohë i ti isë këpëllan në kërët i ti Shabas. Shabas në për të bine kohë nga id nga këmëjën dot. Ilot në po nga isë nga randit sinin dikot. Ma nga randit anaru dila Shabas në po nga skim jaya usahawan belia Sabah. Manto ko pa lang tapin ako iti skim jaya usahawan belia Sabah teka Shabas diti isad inisiatif teka ninggi saman dat apung hupan pinatamon dana ko sinan manta da perinta pagun Sabah amitin na pangayin siriba dot pamagantangan da kamantirian kaburunan kamulakan kamagotan spot ekonomi kreatif Sabah. Manto ko pala antemen ko iti Shabas na paditinga iso ababayan dit epinaharo kiantanon mantok dot manguhup aditi tinimungan kamulakan ano kayonon mantok dot manimpun teka papay magot pamadagangan teka pangindapuan adiolo. Amhara dati data karait pengkuro hagya iti ababayan dat Shabas aditi. Kumaisa na patabinay ko nga iso kumayon dat panghupan manta dat parinta. Iti na po nga iso kumayon dat ababayan adit papasadya diti panghupan. Kausinan soko koro-koro. Maya diti geran teko iti kamayon dat ababayan kota riningan na mantok dat mangingin dapu. Mantok kapailan na gitip na ikaw kausinan na po nga mana palabuso at manod diti kamayon dat bansa dat pamadagangan kota rinaan teko produk. Sebagai dat kamayon dat pamitanan mantok dat di papatimpun diti pemodagangan produk teka mantok dat isa kamayon dat produk iti mangingin dapu kano iti panghupan sa ginomo teka ide pilatan ada 5,000 gisam hapad 1,000 ringgit. Mantok kapailan nagi iti panghupan dat kamayon dat tunay micro sa ginomo dat 2,000 ringgit nga kamayon dat asasarui dat man patahaka dat tumilambus kumaditi mangingin dapu kumulakan id tangawatas mantok dat iti kamayon mantok diti fasa o ingkawason dat sika. Karena dati dat amanguhat nunuhat katuran mantok dat mga palay diti Shabas diti. Mantok kapailan tabi na ikaw Shabas diti tabi na ikaw na po nga nung mga palay ko nga masiti ko na iti kamayan dat kamulakan tulun dat mamasok Malaysia amanta dati ko pangyon hiti ida pagunda Sabah. Tinimungan kumulakan na po nga kiumur maida pilitan hapada mwalu gisom talo na hapad at ika apat na hapad at taon tumanod diti kamayon at fasa sirim scheme semasa manginda po teka kihara iti kamayon at pamadagangan ida Sabah akatimpun na dat mamadagang-dagang teka kihara iti kamayon at lesen kapadagangan dit na kunan. Manta ko pala ang tabi na ikaw, manta dit pinahimagon iti Shabas. Skim dit ina po nga minanahak dot gumu ko sanangan, kumaditi rin ni buwan, dot mangingida po kumulakan Sabah. Maya dit iginumu po biyan, dit natimong karikot it kumayan dot puluhan riyong ringgit. Manta ko pala ang tabi na ikaw, karat iti skim am kaparegisteron. Milo amontong id potel pinatamad Shabas. Ito mereka isa kamayan adot pengupan data senang manta data perintah pengguna Sabah lebih pa kumariti mangingin dapu kemulakan Sabah.
Ombat berikut sini manta di Hilda Jutawis alia alias Ogofi iti tining kusan kumodori kaditikan nao ginawa toko.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo papatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan na punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tayinsanan.

Sinding man tadi Donny Kim Siong Apok isa sinding dit atalaid yaku tanak dia pa gulu ka. Ya temen ko akonsi kahani ti ida pagunda tako kumayan dot pipiro na minggu antakan dot rasam mantadi la tapi neko nga iti kumayan dot magalisun na teka jerbo hiti pa ng pagunda tako nga kumayan dot na yung kuri-kuriya na di mantok dito na bay no iti ida pa ng kota Kinabalu iti index pencemaran udara teka iti binasaan dat index pencemaran udara na po nga nakasurat sa ginumudot limo na pada maturo ila pinapakita iti kamayan dat rontab IPU adit asuhatanan tabi na ikaw mantok iti pa ng dat kaningaw nga nakasurat sa ginumudot limo na pada masyam kamayan dat asuhatanan nagi amida panang dat akimanis lima na pada ma lima iti sinuratan dat IPU mantok dat iti ya sungkad at tukad pagunda takaw akan nagi ka sungkad tukad nga pagunda takaw nagi bo iti wila pisampuruan Labuan nakasurat sige naman dat lima na pada manam kamayan dat asuhatanan at noridi sinuratan dat IPU ida panang dat wilayah pisampuruan Labuan kumada kayo ida panang dat wilayah pisampuruan Labuan kung sikaw mamasa dat makinangaw diti ka sa limbahan at takaw kiyo bata mga ikaw sinding na sumusuhot sinding kalangadan manta di John Bedwin Lusa ujung-ujung aw kauli kaditika na kinangot ako.

Moid kakal agaras di kita daw, mga raja karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantal po narangan ko dit ako magtupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ipanaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu na po nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Ito bigay ko isang toko jam dat ako matalo may retirati ka sa limbahan. Sana nga natutuwang kuma di Angelica Ojik Ipol Eric Adi Ipolitika bisa nga natutuwang kuma di Titan Balut Sabah BFM Tabi Pibabasan Tadaw Minggu bisa nga natutuwang na kuma di Nancy Liana Ponsico Mamaso datumano di tika sa limbahan na toko pasan na sumusod diti hamanta diti tambalot toko kada diti mamason kumawakon to pinay ang pambalutan iopirongorongaw ada papatod pasan kumadahay mikaruhang megal di lucidoyo tampulan iagang ido kay madang si koyok men Abdul Malik Julita Judith Lonely Ingang nagikumadi Jej Gimbun Majakong Majuna Sabin nagikumadi Marius Ros Emilia Gom yang gun kandarong bagang sagi ingam satur yubug id bontoy amamu nagi olihuan kumadi ex DJ Lerika iya DJ OP apa kumada kayo adit magihum di DJ OP kada komendot kada kasusa untuk dat tulan dat bantal na pa nga hinana i DJ OP nuridih sabar-sabar pada kayo kyo hino i DJ OP di untuk dat tulan dat bantal diti ya harap pipirot tadaw harap pipirot tadaw pugulo dat lumang toko may jam dat ako akon ko jam nga may tulan dat kahapa data binay ko. Iya, hakad pason di Johnny Diti kanaw no magipapason hiti sa Bav FM. Tanda sa kodong toko kumatayin sanan nung akon kayati nga isay po kadaw diti. Iya, ako tuladan manta di Johnny Upin dua di Lirni Erina John. Pansi ka udah kayo nga do. At bina kau sinding manta di Mosilin M. Tangan du manta de keningaw kaditi.

Mumang ko papadagang o mumang nagi ang tutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 44. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiribagatang, osinang om kosudongat gatang.

Kapisa na nga natutuwa ang naging kumadi at binay Gasabon, Florita, Los Abam, Laurentius, Majakong Majuna, naging kumadi Tao Fat Siaw, Charles Loginon, Amiti, Mantadi Julius Wong, kapisa na nga na kumadi Aki Odu, i-uncle, i-auntie, i-Selvisto Malukun, i-Reverend Father Johnny Raju, naging kumadi Father Jeffrey Gumu, Father Tony Majiwat, ikaruhangay ka kapisanangan kadita pinay Julius Diti Ponsico, hi hi nagidya tapinay Maria Juhan, jay natakag kapisanangan tutuang taraw minggu kumatayin sanan tamalut sa Bab FM Ponsico tabi piwabasan na kadi jay na Ponsico dia jay na amiti sumusut pasan mantad di Joseph Botilo kabisanangan na tutuang kadaw diti mamason kumadi Julita Margaret Lucy Doyo Maria Johan Jasi Mindong santab na iti akinuruhangan egisom data z kalansanan na ang lidas na dangay taririmo ka apon si ko dia tapi na Joseph Batilo batam na ikaw sinding manta di Sharin amod asyapri iti naratu kaditika na kinangatok kaditika na kinangatok.

Kawawayan di talisun na po ang antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod to katarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon dit poy ngukab o manginom waig ditagunog. Alayay kawayon talisun. Tamangay takaw kalidasan takaw.

panuntudukan, magalaid ada ang tanak isto ang kurita. Pasukot ang level, kapastarahan, idnungabon isto ang kurita. Punyan mantad id-telefon, muntok kapastarahan. Karait ko ngayo, teko idnong go itanak no idtimpo diri. Patodan ginawa, ang parisaan en sanantirikahon, paguluit mangiduan ka kurita. Pasturahan it madtatamong om guru dot mamaramutika nung ingga na itanak no id kayunan paramangan teka id sikul. Pailihan babarang kiguna mibagal kantong piawitawit teka begtangan teka telepon piawitawit id trikohan panong dalikod teka id sampaping tanak no. Om sunudan sawa no papasturahan dika nung misawalino dot may papatid tanak. Tanak tokaw, tunggungan tokaw.

mereka sining manta di Oliver Muji manta mato minago to kamay jam adot ko permiso apat na pa dama 2 minit adot to ang antok na team puliti. Yata mereka ko kamayon dat aman na pagganap na di team po kumayang pa ito kayo antok ato ang tararot ang minggo. Ako mada kayo dit pa yung karadya dati nga tilamusan na do kayo dito kumaradya gisam dat awi shift ado kayo. Matam na ikaw, tamangay kalidasan at tamangay katingaligan. Meron ba ito kakaguan to kasuay timpo kasalimbahan? Hino ko pa rin damon.

Pengimpan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpaki Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayo ng Tutambulian at Sabah. Wakida tulit kada Zanderson, pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti, winasay kikinawas taluloting, ang winasay mantad dosi, ang kiwatik paring it kaintutunan watas Tambunan. Niampai kinawas sa pedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papakita kelumisan watas Tambunan, nulog kinabalu penong kasaban, teka masad asanang kawayang ayatawan, kelumisan taraw tumanab, om tayob tangus mantan Banjaran Krokoa.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonano Ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako panamapagjam mayad

Ito ko na pa, siguro, kapiya magidong wag di Tabagal, mantan ko wag Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, Tabagal na. Nailok mantong lagi ado kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalilasan tinan nga atabangan. Nakailok ko, magidong wag di adalan kagubo nga awdang di asadong, to ilo bilang gawit dat awanita ko wag, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundok po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko na kiguda dagit adang at panginginom.

Mogalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayanan toko ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon kinamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

So kaya nung tinimungan ka hide na susumangod Malaysia, tinimungan hide susumangod British, ipakalaja in Malaya, Malaysia, tay Singapura, kampay na Ranger in Sarawak. Po hide tinimungan iso tahu onong om susumangod watanya hide, ipakalaja ben ponutimpu, om kiumul onong ngopod taon in Sabat, niampay ko nunuan manikid buhan, isimo ko nunuan guys kusumpitan. Kasudam ko, mga palay, sa kaday ko dunuan ko posisyon veteran tinimungan sa sumangan Malaysia, kiginumu toko nga tos lingit sa buhan. Mozo, umangapokyon nuan, ang kotulan ipinatanto. Kapoyhan ringgono, kamasa tumubung, kopisan ahal ngabi veteran ATM, kumuntilian kumuhigan Malaysia.

0: Ay, tumong ngobzoming.
1: No ko bagoy no kulot. Pasal no met bago di mimit ko ni.
0: Oh koning.
1: No bago.
0: I kamanakon ko bo. Iso po boss to ko nga awis do ko hado mo boss bo. Tumong ngobzol ti. Ma hide opunso na iti boss to ko.
1: Oh, ino. O susana gi ba kulot. Ina apa na si dot no mi hangot ni sa savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Min tong na pado handphone.
0: Nga ming. Kitanggungan na giyot tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss to ko, mantadi o nini po. Tanak na paliti nga sikap kalati. Aba.
1: Nga, pahing ko pa nga amo po na ko tau vive na.
0: Panong kibasan na pa yung boss to ko. Mahayt ko iho, nagiziho di. Inkaso naging kumadi ka manakon ko di pagu. Ming. Kano mo kukab kalas boss to ko?
1: Ah!
0: Ingko.
1: Ziyaw di no kulot, boss do to gumu. Nuno boss na kalas no itiano ino no o gumo wago boss no.
0: Otopo titiming.
1: Nako yung vudut no na po ino.
0: Pakiron tako yung zimimi daw manantunok. Pengko.
1: Nung imimi. Magyadi no. Kakun zao. Mamay no nagi.
0: Teh. Nung imimi. Kakun ko nga vi.
1: Inkano ba? Zao manalifon kyo?

Songyan antakan hisu siyabu onu i apatut do papanaon do takaw. Kini sunan takaw do bahino katagubang hisun siyabu. So, wanatuhun ginumuan do papanaw hang kapanahaban muntok umivad mantad ko zamutan tomus. Biyon tanak takaw do tomoy mo itsuang hinaminon teko hamin. Tomoy mo mintamong kabakasan sundi. So, sawaan mangindagup. Mamugunaw panakop sa palutodong ang kabang songyan humabus. Sasawaan mo ninyong pagtakwak, biyon do kagunok kagaganapan usap o montok tanak. Kusobo na tinatapa do mamalisa kaydasan tanak ngabi. Sikapon makiusap idhamin pangusapan teka klinik kaydasan idodos nung kapusakan. Subong toko do manginom vag tapuak do hobi ogumu mantad ko vag tongomis. Manginom onam gisom vahugala sangadaw kogonopno nga mozo ino kumakapagatan om kapakyanwan tasosonghun mantok mintong kopiarangan o mintamong kairasan tinan. Nga, koy hoko nangku, manginom do vag tapuak ko hobi mantad kontob ipinunuan nga kapagavit do kabahingkangan kumakairasan toko. Hohobi no kumahuhunsaw tawak iasang sagan do pakalaja do papahabus ginmu vaig itinan. Mantadi no, sundong tu manginom vaig tapuak avasi muntok kaidasan tokaw nga patut do paguhonon nogi o kopyadangan pintatap.

Ingana tapi kang Avin nongau dia zut nakot teko nakongau kau dah tahu hazau mina ni pun niti apa bazan teko kesembahan bos kada zan dorong sebab niti hazau mantadi Cheryllus David ditinu di upus ku mahoing di Simon Cornelius nantob ginawa ku om nagi di Jenry Wine Jelusin miaga id keke insan po kapivosian ng sebab kuma dia zut mika kang Avin habi na kuma tempinai ngavi teko makikin ngau ngavi kau ukap dati di radio dorong sebab niti itim pun niti bo jam ko onom apa dem on a minute dong sebab id pagunta ko kapivosian om ketawadan tutumoy mo na po mamihi da makinangod agay da ida saba VFM matumazan so itin po niti da kagamuan dia zo atang kangaw dati idamin kani papataon da da tanak may sikul om nagi papataon da da matak sandi bo subay kaman tadi kiba dati vokon tambahut teka makikinangod nogi tandahan non itin po niti pagadan may pakalaja senya na pada kataguwang da oboboh o talunalun nga ino mingat-ingat tamoy mo kaya tabinay magi oobi da tiso om tiso nunuy man da tako nga avasi o kazuzuwa da tako gisam kay kot idimpoton da tako dari kanaw tumiang bus mo his diginawa ino pada ikot jam ko 6 taong pod minit adang suwab diti kongo ko da abal mantad saba VFM dari kanaw tumiang bus mempedi Datu Elizabeth Morris point hantop sa gigisom.

Kapataundaan din mi ikaw panasan no tumugubang ko susan. Kantakan ko zubo no ko hobigon tab hinasu toy el nino idning ko katon uha-uha o umpisa sa mga katihambus isang taon nikot. Tumanod din ko katon ko zubo tapan el nino timpu diti ko din pot kontab tahasu ko zubo doon takbuhan kasinsam isang buhan kapat taong gubong ay gubong padam tu. Kantakan hizud untuk timpu panasan na po nga awasong ko nakantakan suway mega hisun siyabok akapas kontab hinasu om okwangan baig apatutabi on kozo. Muntok upayahan kapapagu kapasa sumuang idhibang web nadma.gov.my. Tamangan ka umahigan om kaidasan sundi. Koy ho miyampay ko zuzubo posayhi.

0: Lut, tuman na ka suvab.
1: Namangasan. Na, ay sa nagingasan ko suvab ba?
0: Kasunong, kasunong tumanod ka na gaya mga ipapatata ka nun. Muntok pa ka na kanino, yan, kapit pa ng si Zam, si Siani si Hoto. Nasu, tumimpo ni Damin na pa mapata daw. Isang kiva, di no, yan kagaganapan.
1: Ish, auso tumanod, tigog yam, iso, ibago o, yan.
0: Hey, siyaw diti, untok mo maguna ko sa tuhon na sakaday, apatot sa kadasan toko. Palis, palis nambo, naihando sa toko, bago ontok. Kapiw man ka nagida, ay sa tuhon mo nakaday diyaw, Matiyo.
1: Otok po, nagi, bah, tumano sa diyaw suvab.
0: Ay, ka, no, kulot.
1: Hehe, iso, iti, tumano na ko si Mimi.

0: sua auto maimo.
1: Tapos na ko nga vi, diba na diti jam ko nom apat nga padom onom minitong suvab id pagunto ko insan po. Kapi was yan ng suvab kumadyo zu. Makikinong ko nga vi ay tauhi bo dahil da sabab yung FM habi no. Makinong ko dit kasayimban bo kada zando dong suvab diti mainumbok na pa nga vi. Da makinong ko dit kasayimban dagay ahan sando ohi sa ginawa diyo zu. Makinong ko diti hozo kada zan na tinagas kau ni ku matak dia sudah nang sebab diti. Dan itu tumuan pada toko makin ngau dah zau tu kiva diti isok kepayahan song hamin pahamusan ku dah dia zau.
2: Kasayimbaan bos Karazan, manak dia zau kepayahan.

Tapinay ko nga vi, kiva diti iso kapayhan suang hamin inatay mo dagay. Om kapayhan suang hamin na paditi nga nambit dagay mantad di Thomas James mantad kampung Malawa, KKIP. Pinapayho do minidupogun Nicholas Thomas di jam koduvo tahu ngapad minit minsusuvab di tadaw koniab. Tadaw minggu, ko duwang padam tu ditifuhan ko si Zam taun duwang ngaybu duwang padam onom dadahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantadno do kaya dan diti manu di da papoy ho do sinakagon lipakon id kampung Malawa Talipok. Om tabinay walis om kinauvangan nagingawi dad sodu teko id somok. Hosokon o tinan dito nga tiyagak, Nicholas Thomas, do tadaw suvab, tadaw kaduvo, ko duvang padam si Zam, ditipuhan ko si Zam, taon duvang ngaybu, duvang padam onom, do jam ko padam duvo, tanga daw. Id kahabangan kampung Kayu Madang Talipok. Nga paguhoy diho, oviton pahayd o tinan dito nga tiyagak, do dahil id panamazangan Divine Mercy KKIP do jam ko opod do ngusuvab. May do to hinasan ko Zodio susuguto ako. Tabinay ko nga vi kapayhan suang hamin na paditi nga nambitagay mantad di Thomas James mantad kampung Malawa KKIP Talipok. Pinapoy ho do minidupogun Nicholas Thomas di jam koduvo tahu ngapad minit minsusuvab di tadaw koniab tadaw minggu koduvo ngapadam tu di tivuhan ko si Zam taun duvang ngaybu duvang ngapadam onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi manu di da papoy ho do sinakagon lipakon id kampung Malawa Talipok om tabinay walis om kinovangan nagingawi dad sodu teko id somok. Hosokon o tinan di tong tiyagak Nicholas Thomas do tadaw suvab tadaw koduvo ko duvang padam si Zam ditivuhan ko si Zam taun duvang ngaybu duvang padam onom do jam ko padam duvo tangadaw id kahabangan kampung Kayu Madang Talipok. Nga paguhoy diho oviton pahayd o tinan dito nga tiyagak do dahil id panabazangan Divine Mercy KKIP Talipok do jam ko opod do nga suvab. Ingka kaniti iso kapoyhan da suang hamin.

0: Tabinay ko nga vi, dabay na diti jam, koonom, himang padom si Zaminit ang suvap, idpaguntukom, nakong ako hozaw di Raul Pio Tomblon, kahangadan dagay diaw, diti, no di. Muntok na kay handi, so tabinay ko nga vi, katimpun, domingo diti, bo, tikid ta daw koy so, katimpun na jam, kotu, dadong suvap, kongo ko diti, ababazan, kapangindapuanan. Iti na po nga, papongo si kay diazu, do, pangindapuan diti tuhun nga vi dotoko da diti ida saba habi na kozo kozo iti tinaw do toko do kalazan bo i mangingindapu i vagu nagida mga kap do pangindapuan dio ano na pad kaganan ano na po oh id kaganan do takanon tinumon patoy teko ded kaganan do monodo do gaung ko basanan patoy dadi iho no ongo dio zu iti do tikid tadaw koiso ipunganan da gado radio business kada boss da suvai papongo si kaya zubo papa muntok di tituhun nga bidat ko i mengukab di tipong indapuan dadi muntok tadaw bay no papongo si kaya iso sanguhun di ti kamuha ka na tokaw, iopo i. Tako zo, dahil kaganaan na pangindapuan diti. Dadi isay dati ho, kano, kinungaw tokaw, iti ababazan, kapoyhan pangindapuan.
1: Opi pasan kumasa biabi makikinangaw itimpo diti dahi da babasan montak kumahakan songun papago kumahakan menuang do ababasan diti om paguhuy do miyampay toko do sido kano pahit mahis tagi na bom miyampay hozo di Alex Mojingol i oitan do vosyon toko ginavo.

0: Tapi kong abing kan ho zaman tadi Alex Mujingol yo itando vosian troginavo dadi megana bos ku ditinu mi apa itu kosong hun zati do tarabain dari ti do pepintahang do onu opengin do puan itu ina on the sido do ya dapat pesan montok muhakan diti dadi kanang itu tunai toko isai zosi dari ti onu dari pengin do puan i papana on the sido kopi pesian kuma dewa ati.
1: Hello kopi pesian okay. Izo i Emeline Maklin Joti. Ano i kava pangindopuan i papanawan ko dubai no pa nga i business ta kanon tinuman.
0: Mhm. Dadi pengko no kay buhay pamusaban no do papanaw do pangindopuan diti isay ino konsub daw.
1: Ino pa no konsub dogo no pa nga isa wa kuy Elden Silvestre Joy. Uh-huh. Kaya kan no gi inko ano kay buhay ti pamusaban dagay no pa nga kay sa wa ko. Bayno no pa nga pamugunan nga ako do no kozo o susa nung kadaw nung humalap na ba to ko do gaji do iso pa kalajan kon aw nagi ogonop nung mamahito ko itakanon nga bi om nagi kakamot idamin om nagi mambalay do to tak memang aw ko gonop nga bi jadi ing ka no do no konsep isi koy do mo magukap iti business. Mm-hmm. Ika koy business sampingan ka.
0: Mm-hmm. Ka kaya dito inda po ito kukudis bukan eh.
1: Oo.
0: Oh. Dadi mm-hmm. Inko ko mong iho na kasipatan pangindapuan it ginizunan no ay ate.
1: Midos gya si koy sikul SMK Limbanak. Dadi oh. Strategic toko di.
0: Mm-hmm.
1: Sabab na po nga ino po hamin dagay i-restaurant dagay na po nga migat kohuta tanga do kokompungan it Limbanak.
0: Ano ko hobizan ang kakuangan do papatimpun pangindapuan diti?
1: Nung ko hobizan na po do songyan na po kiba tanak sikul.
0: Mm-hmm.
1: Kiba nagi untung kiba pamohi kiba i pamohi nga bibo.
0: Mm-hmm.
1: I kakuangan na po nga sakyo do nung ISO o sikul.
0: Kung saan ton timpu do kondangan sikul.
1: Tapat-tapat.
0: ISO di mo i pamohi.
1: Oh.
0: Itun kakampungan pengko.
1: Mikot na gidat nga aw i mega akon ko tikit ta daw.
0: Oh, akon ko mega ino basanan.
1: Oh, tapat.
0: Ka. Dari isay dati limpoton tay target dia zu kada boss vai. Do mamahi diti pabohizan dia zu, ipabohizan dia zu ba.
1: Mimang do tanak sikul, mm-hmm. Kumuhakan nga bi om nagi tuhun kampung it
0: pasoyhi.
1: Ya, oh.
0: Ka. Dari ono nga bi ipabohizan it ka kadai it restaurant dia zu diti.
1: Kiba do sup-sup, mega kod-kod lomen, kiba nagi do waffle, i tindalam ka nung tuhun, tuhun toko. Oh.
0: Ika na nga
1: tinumon, o.
0: Sabi ka man tadi?
1: Iba ko snacks, mega chicken wing, fries, nga bi, ika na nga na tanak-tanak.
0: Ah, oh, inka ah.
1: Oh.
0: Tapi naik kong abi inka no okay tahangan di ati Emberlin kiba po bago pagudizan ko kumada si daditi tutumod pa ito ko danamot poti hambuson ko pagwatan ko kumada si do datino dopo nga po iti hozo man tadi Betty Iling yaitan do namot pempasi.

0: Ya, tapi nak kami kan hosom mentari Betty Ling, ya, tanda nama pun pasti om kakal kami yang pada gay di Embe. Ia ada babazan kopai han kemuhakan. Dadi muzu toko di tiap peguatan ku sumusut kuma di Embe kok kami do. Kau kompit di ti kagaganapan nyawi i pobohi zonu Embe. Ia nembo ko memohi do kagaganapan nyawi di ti kiva nangku i popo potikid.
1: Oh, kiva nagi i pipi o popo potikid. Sebagai komen tadi membahi zikoi sondi di pasar borong kak.
0: Mungkin di tengah gazo kak.
1: Oh.
0: Mbak bayi nadi ti sesondi konangku do menempuan di tipongin depuanu tapi kok kibau nagi do pakai kalaja.
1: Sesondi om kibau nagi pakai kalaja om nagi sakadai paganakan dagailah.
0: Onu penginaman ya to guvang nu sengian do mengindapu.
1: Penginaman ita gazo no ponga memang do usin. Aku do pemogonan bayi no kini.
0: Nekat pina do.
1: Kalau di baina. Nung aiso nung pausin awi ko bahi anu-anu. Nga ingko zikoy manunggu bang penginaman diti napa nga maza do sekian nung kiva usin hobi. Subay komentar bisnes, subay ngogi usin montok i momohi do takanon ngabila.
0: Mamunan pa ngapi bo gizon dia zo isin. Oh, ingka. Dadi kiva nang ku hizab nu do papagazo diti pengindepuan.
1: Memang kiva no do hizab. Mogo kap zikoy pipiolan oko no pada tikeke it habus pagun lagi nung kon no kosibatan
0: nung kiva no kosibatan kan ni mbokinehan kan ni
1: oh mana tau hud zikoy Australia
0: ada i nekat beda sih
1: tepat
0: ya out aku nehan kan ni mbokinehan atau tepat atau hook dong kobu no kosa opangin depan kan
1: tepat
0: itya sumusut pagwatan ko kumadeo nga mamaguno kanang ko do kapabalan social do mamagazat tuhun mga pumahiid ka kaday no mega no episode itya kayo kano bayo no kani kapabalan social mega do TikTok, Facebook to no no no po
1: ya yeah, mamakay zikoy papointo tun zikoy i menu dagay it status do WhatsApp mega man post it Facebook om lagi kiba lagi grab food dagay
0: pagwatan ko to win no padi nga onu kahansanan nu montok diti pengindepuan nu onu pengunsuban nu kuma kemuhakan ngawi iku kuminam nagi do papatimpun do pengindepuan
1: kahansanan ku napa ngamoy do avasi no pati pengindepuan dagay om nagi kuma ikumuhakan ngawi kada koko si zai do kuminam onu ikanangan dia zu om gusa on no hizap ngawi ginawa dia zu montok do kebuan sondi om obobos o ginawa sondi
0: kada pengunsuban nu kuma kemuhakan ngawi kiva nagi dati kumuhakan i kumando manimpun nagi da pangindepuan kani
1: kita tokaw nagi i
0: dan ko po nga hansan kuma kumuhakan ngabi na ko ngaw ko no ano pangunsuban di embe kuma sabi i kumuhakan dari kada ko si zai kada ko i kumay munung sangya na po manimpun na pangindepuan nga masiti avakas sa ginavo kani
1: tapot
0: iya dari ito pinay ko ngabi ingka kapaliti ababzan muntok kumuhakan na tarabay na diti mga episode mo toko bago do id buhan mikot may pa ira songun pa bago ako muhakan do manuang di tiha babazan paguhi do tumang kizan man ta diya zoo insan pa ako katawadan ko mali oyembe
1: katawadan
0: do manuang di tiha babazan mo toko rabay no tang kizadan na gay izia zoo may pa di tiha hozo di Timothy Edward Molintam yoy tando Vusak Piginavanto.

Tapi kung avi inkano ng audio zoo kapoyhan kakomoditi pangindapuan sanguhun aniti sukad vago dito ko iapo monodo diti kaganan pangindapuan om konsikan kumadi Amber Lynn to nakano pamusava na minungkab diti pangindapuan do takan na nam tinumon ka jadi om yano hansan do hapas iti agumu pavago iti kamuhakan dito ko kyo ianangan do mungkab diti pangindapuan to inabagya kanu do ako na pa kanu do papoyin sa vat do ni kakotuan kaposisyon do to ko sondi nga kanu nagiti do papagazo diti pangindapuan habi na ko zo montok do tuhun to ko sondi ko tinaw do to ko sondi jam ko tu apadam si zaminit ang subab di pagunta ko ay ka jam ko tu tang pon minit rong subab miyang pa ko do galit ya babazan hozo inotip iton vahu nga padanam si zam nga padan dadi tonda ko no montok dia zui anangan do makinungaw diti hozo paghuy do ikot timpo diha kanot miyang bus mohis ginavo miyang pa ko di Janet Ongkino gampizon ko sa mulumul.

0: it kosoy man boss kadazan noikot vinasi osuwa otomoimo.
1: Tapos ko nga vid bahay na diti jam ko tu taong pa dam isa minute ang suwap id pagunta ko. Tikid ta daw ko iso ay sa nasuvay ababazani ongo oh, diyozo tikid ay katimpo diti na po nga iti no ababazan hozo inotip dito nuvahong nga padanam si Zam nga padan. Dari matak diyo si Anangan makinangaw da hozo diti hansan da pa yung taon da ko sugut ako mahikya matak diyo zo makinangaw diti kasayman boss kadazanit Sabah VFM kawasa ko sumuang red hasagan si Zam nga padam duvo titik 2FM nungid radio nungid anangan ko makinungaw maza did astro kapasa ko nagisumang did astro yuman na po vahu to iso nagid day da hazagan da RTM click sumuang na po did google taka play store type on na po RTM click kongo ko did da gaya da mimbolotok na diti ida Sabah VFM na di maza diti media social kapabalan social kapasa ko sumuang da Facebook nagid TikTok Sabah VFM na di ano tabi ko nga vilahan ni kapasa do tanudan diyo so makinangaw da gaya day da Sabah VFM habi na ko zo iti ko sa imbahan boss kadazan na di ang popo ngozo di zo inotip iton vahu nga padan tahu hazaw iti kapag ho man tadi Filipa Majelis onsapan ko sutanan hazaw di Raja Alum nasi poimpasi omdi Christina Binidi poingandad zo tomoy mo.